0: jawo sani anjo ni yiri ni na wufu jawo no awo nyami nda wati oro pa o da me ba bo se so ba te wure be fu ni ba o nyami ni nda wati o be die ma ha o ba ku ama mi re
1: Sika FM